0: Enti Bible say sa Ghana say na ye hu de ama Ghana say na adenti na kan ne ye che na kan na na Bible say che sa Ghana fo mu ni nyansa mo nya dai
1: ni nyansa
0: yes
2: papa ni nyansa
0: yes ni nyansa pa
2: amen we do for some mood
0: Ecclesiastes
3: Sankafo
0: chapter 7
3: 18 soon
0: verse 10
3: Chimuja.
0: So what the gamma? Na ni ya kosi.
2: Okay.
0: Na unu ni enti ya ene ye bre. Ah na de na kanin de na ti se Bible si nyansa na oni bie.
3: Unu
0: nyansa ko ohu amana yetu. Amen.
3: Amen.
0: Na oda wa amana wetu nu a.
3: Yes sir.
0: Mama kan ma wo.
3: Me pa cho osankafo mama etin sun jichemudu. Enka se aben na na kanin na no eyesini we nu mi. Na enye nyansa so na obisa we ase.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Yeah.
2: Enye nyansa so na.
0: Gaza mu nyina mu nsua quotation no. Man tra gamba nka se. Mon ka ba bi.
3: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Baba so uka sa.
3: Enye
0: nyansa so.
1: Wow.
0: Obisa.
3: Yes sir.
0: Amen.
1: Amen.
0: Put the gun on him near Kosho. Nanya di udia na wicha. Mama mzima Bible.
3: A person never ask. Oh, why were things so much better in the olden days? It is not an intelligent question.
2: Any intelligence?
0: I say kasi apa? Whoa,
3: yes sir.
0: Nemum. Wow. Ikote shi ni dia fe na eba. Eh wa baby amame kan ye no ane na ho be.
3: Okay.
0: Verse 13 and 14.
3: Me ba cho senka fo mu matinso chichemu dumiensa ekosi dunai.
0: Aha.
3: Hwe nyankopon ne ye.
0: Hwe nyankopon ne ye.
3: Na ho ino betumi atene de ono achi ano.
0: Betumi atene de ono nyankopon achi ano.
3: Da pamu.
0: Nti da pamu.
3: Ni akoma pa.
0: Ni akoma pa.
3: Da boni
0: na boni mu.
3: Jine se onyankopon aye we nso aka eno
0: aka eno.
3: Beye na onipa enhunu na chi bibia
0: mama manza mo
1: wow
2: eh bible
0: mama manza mo
2: yeah msia ehu
0: mama manza mo
2: hallelujah
0: wow tie yamse mo enyina na o tie yamse mo enyina na nka apostle faith him abisa o se anakati vwa wababa.

odumuru anu esene ewo umante muhonu mu radio ni utv neso wadi ane se uberto safrano se David bahu memobo David bahu memobo no pay oh. Meha mamani ya

0: dia e kwia se ho na no ewura na amiye mu niyama nyina sayie no odi for say digitalistic na fa bo wo mu na tafre na apostle odi o papa na ya na ni nihu ye wanwa o
1: na ho betimi aye nwanwa ama ama adofo no bi a afi no wa ba ne nase
0: okay
1: I said, I make us say, I don't know. Send your shas and tell me so, Jamie Nuga. It's a man who Yamie Mama. Sure, Onyana, Opie, Biahono, a piano crew.
0: Okay.
1: Now, I'm saying, say, Yamat is a solid dan, a press that solid dan, Kasepa. Press that solid dan. And now, Yankupo to form my chair, yeah, would you for Jima, a boy, you must have a hope.
0: Okay.
1: Now, Sabrano, no papa, my country. Ewo na so bi awaye no.
0: Okay.
1: Sticky ya. Di awaye asabi o. And dey so
0: cool.
1: Eh driver toto da for pan e tap paper.
0: Okay.
1: Tell who say na am for tire. So I just already dey dey awa tin ni stay ni so ahoma chi otu kan ya na bona no.
0: Okay.
1: Na odi for jima nya daje e ma asabi ni mrante ni papa mu kitin kitisa.
0: Okay.
1: Na and ready pie. Na oba aye no na ye tie na asem no. Doctor catch ni say ni mu bibia say. Na na koma na kasa pampo de yezo ti mu sai sensen ho. Enti onya dia obetimi ayeyi. Senior doctor se show mo etimi u sai na awotwe mienu busumi mienu edi wani mu onka wi ase ho bi no. Sasa na na yaka che wura no. Enti na ohu ni sampa ebre ho na nemi de obefiri wi ase na wako. Beti shiran kanya go point you for.
0: Oh my god.
1: Adomu no kasa ye. Na dum na kasa ye na ni sai. Odifo yima antie ni doctors na ka kire no. Ono do hu se ho sum ni yakopon bi a otumi ade ni naaye. Enti de ye aye ni se ampa akwanchire mu na obi anam na oye sa nwade no. Odifo yima de eye duawane ma no. O se fabo ewu e
0: mu. Fabo ewu mu.
1: Na tafre.
0: Wow.
1: Fabo ewu e mu. Na tafre. Gusa se wo na nkasa na odi diabo na ahi na beba ho.
0: Na beba dua no.
1: Ahi nkwa. Be na so na nimu no
0: okay
1: na nyankopon tu fo manaye ayare se duo kase we ni pedie na enchanka radi se enu na nanu nansa na se very ko hospital na doctors sa check in na yesi yare na ewo nimu anka e ba be ja no kwa no yare ni na ko
0: bo se na radi bo se na radi hey abusia odi fo ejima ho sem no obi kan e ye kasi ye kan ye yenwe na apostle sense mehu na che na menino nkomodie ni ade a adanse dia hodo a mema betiti bi ni ni amehu ni ntino na ama menkomo ayetenti enti sabe ye nwura transe ye ba be ko ni che na yama na kwa beti abusue ensem a wutie nyina agye ni awurade afa odi fo so ayeye a enne ameno kese no ogusu edene ye a odumwe abe PMU ewo Ashaiman Government School ti bebi ya uwo bi ya no me ma uro efisa wonso ube tuwa na mong na uni odifo we edie shia utie nkomodi die efani ye mamena eni mu dompe nyina ayam ene niya washese eni niya niyemu niyeme nyina ase ni ade kwanya odifo radia fano so asa abusyanfo ya rea menu ya ba me mame me papa menu ya bema wonsu wa semine sayin o hao bene da oso ama niye bene da oso and ne to yidi anamona oni odifo eni esia ewo Ashama Government School bosumi muni nyina odifo ewo Ashama nemom sene so se ebre da so se odifo ewiye jumedie na obesa akonkoko eni kumase ni nkuro nkuro a aka eno ti abredum odum na bewi no maintenance biom to anamon na oni odifo eni esia nemom abra ya no kase nyina no odifo atena se kola eno so na onso ese urade die ni onyama no pei se urade ni ametie ino mesu mekura minsem sidi asumasi e de bua wadwuma se urade fa odifo so mesu me nyama dance e urade e be osa sa bre ni odifo atena se ntentem na no yeko na ya mama me amaga na kwaba na kakrabi na ye ne nyame difo edin komo mama amaga na
2: Dog dog.
0: Mame e pa Freddy too.
2: Tams.
0: Ah, o pom ti say.
2: Ami adom ho e pa.
0: E so ma wo do ya apostle aka no no.
2: Ah, dog.
0: Life and talent.
2: Mi ti e di de na enije ashem ma.
0: Na no kure.
2: Na me den sha ke se ma. E ti fo ni a fo nyina papa ma. Ai wo ga na ni wi asa fa ni.

0: Premier Medical.
1: Sir, utu na mo na uba ashaman government school.
0: That's right.
1: Na uba beshia nyamidi fwa na mukoto fwa Adam na Ibrahim.
0: Hallelujah.
1: Pastor Isaac Ofusu Hijima.
0: Oh my God.
1: Ah, oda Captain Jesus Prayer House. Ano. Oda fwa sir, uti sir enkra wia imprimu akuma kra.
0: That's right.
1: Nebrena yumi enye bra enye bi papa.
0: Ampa o.
1: Ano pa ya ni nyame akwa ishia yeno. Ama ye huse ampa akaka kra na asi akwa yeye
0: ano die no kure pa
1: die wo mu no emu ade mu so ya nanso die oka ni se uye enipa yi die nyakopa otu fu adum ti no eya tie biara no obefa ni mu ade
0: ampa o
1: gana nyina yi
0: gana nyina yi apo
1: nanso no nyakopa otu fu enim ni ma Ah, a brand new dua, a back crown, a mafia fair.
0: Hallelujah.
1: And from a bonia, a person can a bono. Jenny, my effing. Now the buffer or nipa or any person, Koso. Then you'll be beyond, so say, Prophet Isaac of Fusini Jima. The son of the buffer, nor the adjay, any public bray, effing son from a bonia, the bonny.
0: I'm proud.
1: And the other far would tell me, and that day. Aye dasu nko
0: ene de dasu
1: nko modinara baby awowo ebi ebi kra no doc afen na waya hobu awokwa sori ebi susu kra de omukontem na odofo so wo pon kra na odoko sori bia awoko na momo pon a ema asama aha no moba anye tinten ma
0: ano de no kuro
1: sane ya owo fufo bia obedie ene won kwa bia odase fridge mu no me woni nya ebi kaka didi na mom ebo modinara anumre no numu ko brabe sia nya mi akwa Babe share with you for. Now, what banner Babe share with you for? The cashing and couple to for dinner, concrete, minyam say. A radin and couple to for befa na kwa basaso. Now, obey you.
0: Amen.
1: Now, I dwell through a how na amanium.
0: Amen.
1: Ghana, my, the Ashisha, a person you who me. The Yahudia, what's the whole yedding? Only I would see me. Sir, oh, according to ma, but my Diana too, Kama will be. Sir, aha, and not dominate.
0: Amen.
1: Aha no kwa jeni wo.
0: Amen.
1: Papa ni ye na ye boko.
0: Boko.
1: Ompre ne ho kra.
0: Mhm.
1: O ka asem ahia boka se nya no na o ka.
0: Mhm.
1: Nenso asem ni mu ye du.
0: Ampa.
1: Onye obi a odi ehu beto so.
0: Ya bi
1: o. Odi fo jima se na oye na juma no ontete abusua mu. Ontete abusua mu. Onye obi a otete abusua mu.
0: Ampa.
1: Ewa kasa wo na na eya wo.
0: Yes.
1: Waja na eya wo. Nti odi o ha abusua mu.
0: Mhm.
1: Na se impo bibi sample wo ha.
0: Okay.
1: Nyakopo tu fo ni dia odi adum na ko ano. Ono na obedane ade na ni.
0: Amen.
1: Na wo papa na wo maami na nka wo hu ni se ono na oha ono. Wo ni benya ayonko ye kese.
2: Amen.
1: Na ayade papa.
0: Amen.
1: Papa we na ye bore hu de wura kire wo.
0: Amen.
1: Se ba bi biara a wo biara. Emprin wa koma. So na mo na bra. Na wo ba osoro obeshira wo.
2: Amen.
1: Ne krim bien so be ba. Sa na me me honu. Enti great de mi nim ni se.
0: Okay.
1: Me tu nkra dia maga na mai ni na. Ghana man ina Ghana man ina
0: Ghana man ina
1: sir enye ah eye ne dey
0: okay
1: ah medika kai ni ye shia wa ha
0: ampa
1: na nyakopo tu fo ya adum abosumi ni nanso ye wa ha odi fo me nya ne nte ye se ye wi abosumi ya first second week
0: ekwa
1: the third week of next month eye September month no ye de be shia e wodome
0: dome pilot
1: na asema e fe ni se but modin na be de odi fo nan ni nan bia ahwehwe no na ahwehwe na papa we ya o be nya nkwa wo
0: o
1: be nya sumdie
0: amen
1: Obanya hoto abantan ampachomu tie mi so Etoye bi onti men ka oba na sem.
0: Ampa om.
1: Ene wa tra ma oba kura ba be fro so. Oba no mmre se se mrade ma o.
0: Ampa.
1: Enye sa na ka pese o chichi obusua ni ofie.
0: Da bi o.
1: Yen so. Ene ma yankuye bi a abofa no ko suku wa na se o ko ba bi o de ne ho kokko jo ye no. Ama se se o no benya tu mi kura se o.
0: Ese wa
1: o. Na wa hwe ni ya na se o ka wa hye. Na enye oba no a. Enye ne fom so. Eye ina mo bi o tu ye. Ena nko wie ni sa.
0: Okay.
1: Enti wo ti sa sem ya. Na wote ani ya cho na mona bra na wo ba odifo ejima ba tia wo na ochrawo na wo ko na wo ko hia wo ba no a nkomo be ne be dibia no efri wo ko obesesa
0: amen
1: wo sesa so ani nya beba ya me ka che gana ma ne sei nya mia wa che ya de
2: amen
1: na de che na odia che ye no sa wo kwe so be hu nkwa dia nya me obema wo hu no
0: amen
1: na so ye wa ji so be ja ne dia odifo ejima de otine ba bi na emu de meka ne sei enyano shishano na shishana ubehunu great dia minimum no
0: bonsemerade apostle yedase abo abusuya apostle samuel oduru wodi nkomo akire sabre yeko na yene yenuanom nkran ne krobofo atoaso ewaha enti apostle wadaruma yebeba wonche biem
1: yedase
0: Mammy Lizzie, tell your tale.
2: Doctor.
0: Hmm. Oh, yeah, Joe. Wow. Mono Hoche Palet Blue.
2: Giant.
0: No, Minio, my dear, I be a man, and a way, and a TV, no, and a way, and a radio, no. Minio, what they memo to no.
2: Your doc open, no.
0: Okay.
2: Ma be my way, de draw me, ke draw me. Ke gu prophet Isaac for so hini jima enu po mi mi. Ke ha no fe no nenge wo tu ebu nenge wo hie mo no.
0: Okay.
2: Ma wu etu mi draw me ne ba nale.
0: Amen.
2: Inge nani inge peji nani inge ne ma denye ji. Ma wu ne chon ma wu no mlo ke ba shamae.
0: Okay.
2: Nge emi ke moheji. Ne e bange.
0: Amen.
2: Lo ke onge wo tu ebu yo. Moko kuo oheke fono no deke ni koma ani se motutu tu no nge wo hie no nge wo to egbui no mo oheje ne ma uchule ka ba sha my garden school lo ba motu no prophet lalako ekeka yesu o enga mo che egbion emi wa ne ka nge mo che se ka nge mo che si ake si enyo si tene nge mo che lu ne okua be maso no mana ka gbe o emi nge gbojo
0: wow
2: ke emi nge gbojo jape no le ka o dro mi o enge be
0: enge be
2: lo mo tuno ipa mo pe no e fe no nge ne o nge wa to bu o ili he no nge nge klo ma ili he no nge o nga da jeje asha ma e fe no nge no nge wa to bu o wa nge mo pe ke ma asha ma garden school
0: okay
2: Mau no mlo inge hiyo.
0: Inge hiyo.
2: Mole mo banu ba taide.
0: Mono.
2: Mono.
0: Hmm.
2: Banu ba taide.
0: Hmm.
2: Ne makeno huwe ke fosika. Ke oye he koko oye solimio. Motu no ne mahisi nge sengwa mi. Ne ema boni ni chumio. Mo ba hisi nge asha my garden school. No nge ohye ye. Mole mo hye ye. Beni enge. Nene da ohyo singe radio ke TV ye no obuo tweyo. Eke mono hia nani kono ba hisi nga sha my garden school mi no hile ye bene nge radio pe nge program o pe mole mo hie ye
0: yeah.
2: Neke mlane ma gbenya ma u ma hamu noko
0: amen
2: na wosi hini o e ma chake chapi noko keke ma u munyo no o ma ba hisi no ma hito ebu mlana 12 mafia no wa makpa o ma na chake mi agbo
0: amen
2: no wala sini
0: amen
2: lo no feno motesi ko deke hi o ke hamu ili he no nge o nge spintesi jio ili he no nge ashamai so lucky wa nge adakoji ne ga adangbe bi o me kla he ni ange nge ashamai he fe he no nge nge ashamai o nge Newtown o nge Lebanon ili he no nge vako flas lo je o nge on ili heno ngeno nge watu ibu imotu no wange mokpe ke mba shama garden school moba hisi nge mau enane sisi no bu mau chulo tue mau munyo no ji mau o mau munyo no nge tue buyo lono ji mawo mawo no wange hla ke jehie ke ya hio mawo no ji emunyu se mawo no mlo ne le ni che drale ke hawo ne etu omunyu ne emida ne e blio wadwaminya
0: okay
2: ka nge munyu oto ebuye ne blio dwaminya pel ona dromiko
0: keta
2: dromio no nge mumu ono lo ba
0: ba
2: ba mono ba mole mo hi anane no ba ke nye mi po mole mo nye bla bla bla bla bla ma
0: oh my god
2: loko tour for mafia no ba hi si no bu ma uno mlo
0: okay
2: chuchu o yole
0: no
2: buole to nge radio no
0: yeah.
2: Se mono invite mo special ke mole ba no ba hi si nge na
0: nisi ba hi si
2: no
0: oh
2: bu nene nge pio tue
0: okay
2: munyu anenge to mo bu tue ne losio
0: oh
2: o ma na dromi ne dromio e ma wa mo
0: amen
2: but you know ma uno mlo de wo ke e pie lami enuo
0: yeah
2: kone jeha e ya na nyagbe
0: nene yo
2: se je lami enuo mi o papa ngemi
0: okay
2: ya ya hu ngemi se mo ne na o ma wo he ke ha ma wo
0: okay
2: ma o ma na papa
0: amen
2: se ke o pliotri ne o bel
0: o kuwa
2: okua ke okua ba mi ne choka moni che no wo yaya mi o ke ha
0: oh my god
2: lo motuno
0: motuno
2: ka be ni e ka ne bible he ko ke ha wo ke ma wo ke wo papa ke yaya mi ke fo ahemi se e wo wo ga ke wa wo papa
0: amen
2: motuno mi wi guja ma ma wo munyo no ni nga mo ga wo ke mo wo papa ba mo ba mo ba ma uno mlo emu
0: okay
2: kone ma une gueno kone pe mo papa
0: amen
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Abusia mamelezi ana wedding komo kama kama edi ache ya nuti baby biara ubi ya no sabri yegusu eti akunya kesi mwa yenu edi komo time with Captain Jesus ana wansungusu ahuti na wenesu gusu ahuhe mamelezi alemi agbona mieto vota to kuli miyama ole asama kuli mutoto mawi alemi agbona onge because enye leji yinle Ashama Government School
2: Egbie
0: Oh my god
2: Enye no kata wona kata
0: Egbie
2: Egbie
0: Oh my goodness
2: Egbenye
0: Enye jojoge he
2: Menye nyavi o do
0: Eh ga go jile mi ko sala
2: Asadeka
0: mi amio mele zemu mi amio le pon mi amio mele adan mi amio le tesi
2: Gbechile mele
0: Okay
2: Ashama gbechile mele
0: Wow
2: Tele mi she kampunti
0: Okay
2: Ne ele zozon le duon la Kopa me gede Ope radio la Ele time with Captain Jesus
0: Wow
2: Ole to do mi
0: Wow
2: Tafi siafi ke lele number one Kakasuna ka number one Number two
0: Okay
2: Afi sabri po Afi siafi ke le Afi enya le Ashama ni to to Afi siafi ke le
0: Yeah
2: Egbe yenye gbede
0: Egbe yenye
2: gbede Prophet be Mega nine lap mo mega nine la radio nti kabo we to radio na le lasi
0: na le lasi
2: na le bobi tin na to do mi
0: ha le be mega ti megbo
2: apeto yesu le yo wo
0: lo
2: va go mega ti
0: megbo me be mega ti megbo
2: apeto yesu le yo wo lo
0: va
2: go mega ti
0: me be na ne jojoge Yay! Yeah.

0: Dr. Muzune Wapamfo.
1: Papa.
0: And Edoma Mo Ashama Government School.
1: That's right.
0: Mejimoso.
1: Yeah, yeah, so papa.
0: Na fe me chia ti fo ni afa fo do nyina.
1: Amen.
0: Me mama mo ni adwuma nso.
1: Amen.
0: Me tie mo kakra fine.
1: Oh wow.
0: Eh.
1: Wow.
0: In shira ni mo.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Hey, papa.
0: Doctor.
1: Yasen we shia bi.
0: No kure. And I pay the himself na no wetwe abo.
1: Papa no kure.
0: Me tama me di be wuro mne nyen no ye.
1: Okay.
0: As a dog, I mean to me, and check.
1: Wow, wow.
0: Me bano abasubo.
1: Amen.
0: Amen. Me yiri chere me se se. Enipa madomo umutie katino. Se me da me hawa di chere oma.
1: Okay.
0: Anko mbe chere me se ampa. Omo de shi ne omo papa no ma di yini ane me ampa.
1: Eno wo no kure. Wow.
0: Me be shere. Edoma omo fi omo kremo na no pay.
1: That's right.
0: No mo dia for bo fe fe fe.
1: Wow.
0: Se do ma ho di betumi. Na bia se ada na min sombi. Ada na min sombi.
1: Oh.
0: Ada na min sombi.
1: Oh.
0: Ada na min sombi. Do mo ni mo njai. Niamo kan yansa na moye mu moni de ebe ni mi ho ansa sa na mo pachire.
1: Oh, no cry about that.
0: Papa ya dani me bi de achire yi.
1: Oh.
0: Eh, e yofu pa ade nti na me nsu mu bi. Ade nti na me nsu.
1: Ade na me nsu mu bi.
0: E juma pa be kura na chendi nyankopon ndi ama papa ya. De bira do fife se siri ya nyani je be pe ni pa brabu.
1: Yes.
0: Abi pe shuni ya roho. Na watu yao iya efri ni pashoni ni pemu na wada senye nya kumeka I enjoy nena nyangu pwondi ya manu
1: wow.
0: Wow. Na wanonso etumi ashe nyangu pwondi mwinyam na wangu nuhonso obeyu yase
1: amen
0: wadiye shira na kuwa
1: amen
0: aize kwa brensi ya ufusu hene jima Nariwade me yenono. Timi shumi nyangu pwongu na misu ishramo.
1: Amen.
0: Mbebo mabasu.
1: Apo wada umedas.
0: Niyemo yeni, diyemo yini, diyemo yena, niyemo gusu yeyi. Yerwade mfizayo.
1: Yerwade mfizayo.
0: Na adi biara yemo suma kumasu ehinyadiye.
1: Oh Jesus.
0: Ene diyamo pe. Ama mabra bwone masetana.
1: Okay.
0: Mwene mwere numne mwema. Mukrono ni mama manana no mabusu madishie
1: oh my god
0: ofie ni pa mone mawofo yango konfa adumu yesu
1: that's it
0: na munya atenkapa
1: amen
0: o mabura bone masitine
1: amen no
0: eni adanse sampa yango poho na difo ho na mapne ama maho kwan se mone yango pon even 90 di mapne so se na difo nso ene wo wa urade nyankopon eyiwo ede amawo
1: amen
0: era masi
1: amen
0: urade mfizayo enshramo
1: amen
0: na nyameka nyina ene se ashama ena anopemewo
1: ampao
0: sisi amananti ashama sase no so
1: okay
0: ewo bia ya yo ho
1: wow
0: ena me hu se beye bosume anase na otumi no beni no Ashamai, a second Canada.
1: Wow.
0: Aye.
2: Wow.
0: Ashamai accept a calendar.
1: Wow.
0: Senor, Robert, ne bola, ni mure bia. Una man from Adishia Wanka, what done in there? I said Canada, pa. Or for me, Fibia.

0: nyamwa yede sa yede anyum to sa papa ne ye basa ku si se o de epon program no
1: wa
0: ye na nyakopo tu fo mi je ho de chema de se so ho ye se wa ye na ku ajima sa nti sa na munsu a muni na ku ajima na nti sa ne nyame wa ye mu o do fo me kasa chere gana man
1: amen
0: enya na se sam eno ni fo ajima beto a chere o na ye mpa me ne mama wa ha ya kenkan ba abraham no yeah, yeah, she bad but you know, you didn't have from so long quality. Na brana be sia no na be je nsem ade a nsem ade fa kwa ani da ya o ya ani da esa ya o den open o be bu bu bu bu bu bu a be kwa to mi bi ani ani ti na mesa se Ghana meni na mu wa odi fojima na wa ni radio ni ni tv so na mo bo ani dia e wi ase na ba ti nka e wi ase ti nka da bi wa wo bo anu mama wa wo yi wan si bi na mi o be sia o
2: amen
0: o be ya o kese
2: amen
0: o be peja o
2: Amen.
0: You are back to
2: me.
0: In case of Ghana, Dina from France. Praise the Lord.
2: Yeah.

0: Amen.
1: Yo, abusu ya tamu katu Jesus, ana ugusu awuti, mame lezi, ana wakansa mbinyi na adi achane kama kama anu. Wabi, nyumune bisa ose, uo train ayedeng, se uo tema, uo teshi, uo nungwa, uo afienya, uo dowenya, uo pram, uo hifakpong, mwa mwa atadeka, mwa mwa zenu, Washington, ni adinyi na, asemene se, uo train ayedeng, edeng ana uo train aye. Wana mwone bra Captain Jesus Prayer House ewo Ashaiman Government School o jieni fahudie a eko sunu sa subura we fahube no wiwi sa bre yani nyamidi fo esan eba be uremu anisa yani odifo eba be uremu anisa eno titie jinga we yeba na yani nyamidi fo yeni nkomo time with Captain Jesus tie jinga no yeba aha
2: Entity out here say prophet Isaac of Fufu Nijima. Eh, Basha, my Friday. And I'm a hotel son.
3: What do you do?
2: Yeye nyina ede die na odi die bro so ase unhu papa ne krada
3: se wonte ya
2: ane mamen kan chire
3: papa ni bedi a shaman
2: 1 month 2 weeks mo
3: na wa o hia
2: e ye easy se papa no betna fa akomresante sa
3: me krada mi nyaa ya
2: na nka da bia me wona na ase
3: efu se nyankopon ye ne sonko a
2: weni bo ne nim
3: na wotie ne lumu kasampo a
2: ema o kra ho dron
3: na weye obei
2: aduma wo ne sunti no
3: ayarefo benya yaresa
2: ye fu mu kwa be bia maboni awo
3: agubuafo be sori anante
2: awawe kwa be bia masujafo
3: nye ne ni bre pese wo tu kwan no
2: eme shi papa
3: akwenye beba mebuna
2: awo peso mu bi onwa nkasa djuma
3: no mo ye abaye djuma nso no
2: e bi nya nkanko
3: e gadi fo
2: onwa kra ne mafira mo no ne ba
3: na we we ni nyisen
2: e ti abusua fo
3: e fie na we ya
2: me chira 24th July
3: e kosi ni kwesi da
2: Captain Jesus Prayer House
3: ashisham pa bokasi e
2: ayedi bi e kwan
3: ama prophet Isaac ofosu hiri djuma
2: abedi busume ne na ochi mienu
3: e wa shaman
2: enya pa boketwa
3: ye the watch night
2: e ne be bi djuma die ni nyina no e fie da de achi memenda no
3: afa hu me da bi ayosa
2: e beto aso memenda ni kwesi da no
3: e mu no di fo de ne nsa be krebia
2: ama na koma so ade
3: abam
2: na ye wie ne sa
3: na chese a chance ya no
2: odifo be wa shaman
3: government school mu hwa
2: kwesi se august
3: ebeko na wie
2: etie to nsa frel
3: ema wade pa bi nsa ho nko
2: fechidie ni aho keka
3: na bechi wade
2: eche mu bi afre
3: 0277 232774
2: and 0553 237642
3: onyame be osabe
2: amo ase adore sempo anwa nwa
3: amen
1: owa wani make up services erade ebeyo se abe na wamawase adore se mpoano anwea enuti abusua sabre yane odifo san eba bedin komo na nia ewo hobia no erade afa na kuaso e de amaye biom neti number no yedika abobo number sa hodo ni nyina e de amaye hu ye hu se ye nyina ye fa ye hu anhyem na yen sponsor time with Captain Jesus jumede we san se odifo no de erade e de na chaye na adwuma no so no oyɛ na adwuma no ne kwan so ne kwan so apostle sam kan se ɔno wone ne koda obede agya no na nso no mo be sɔre no wo no se ɔno anso na ebenya no san so so na ye nyina tie unuma be kra wa na so mo ne kan koda na nso no wo be hu se ahomachia wo sore no na wa fere o se eh wa ye krado wo be bisa se tan ben no nya kwa da ye no ana ye no ma ye tie radio no hwe tv no bebre na wo be hon mo se eh anti papa o nya kwa da bi abusi ya sa na urade aye ne bifu ni nyina mu no wusi ana wo se ne ho ofes ronko kese wo bi e ka won na sa no se doctor fo mu se ye na 8 hours na mo sa bro fo no na nso no odi fo no sanati ye eti urade aye ne so gwa na ma me amage na kan se urade aye no ni paso ku bi e de na be tu ye mu se ni pada se ni eno na apostle samuel duro be ka chiro se ono na ono no ye ne papa ne wofa na ono na nanti acho no hu se papa no onye ni pa sa ke ko yo bofo bofo kesi ye pa ena ene urade de no adua o man krokro gana ana no pe odi fo kan sa som no bo so bia na wose agumi se ni urade di ama no ye ntwe sa ni pa ni firi ne mu ansa na da urade di ama no no aso asase so do se sa na we be ya die ne mu hoka sa na je se ano ti o mai kro kro gana ya nya die ye ntwa na mo bra se ni ya wi ase me ma odum no nko e chiri chiri chiri enja wa ansa no aka se ah oba shama government school na no ti se ko fo bia fo isu kofodu afọ papa bi se eh odifo nti o ma kofodu akura ansa na afi akọ na wie e na odifo se da bi yesi ndesi ya muna aho urade e de e chen ya match mu ho ekọ wo hunu ba bi odum no akwakosi nti ba bi bia na wo bia na wuti ene we no gbomodi ana wonso utu jidi ana mo na wo ko momo line no 0555788245 0555788245 Mamadi ana so efa waye ye de wabo ade efa kolai no so na ogie ene fa ho die na e koso no ye nyina so yetimi atwa nhira webi enti usu no die bia 0557882425 na fe mema uru mfi erade aseda number no esan se aseda number ne die ankura ankura nyinara sa ana wose ye nyina ye no na ye derade ase ye derade ase e ma odifo nkwa na brabo na ko ne ba die na dwuma na dwuma ye fo oi awusia erade a chen ade wate eroti ye nyina ye ko aseda number no so na ye na erade ase o aseda number na e ye 059

Samuel ouso jume emu odu papa emu odu dabia mebo biara na makai yenya yedi sikeyo chereze udi sikano na unimisa udi o na yachi ui edwa mwuse obi eswa konkreti papa hojeo na se udi gane sika mkwa dia ewosi yetimi yedeng echi ye bisebisa mu na udifa awasi ya mako